0: Kabalubitaw ka dong, may pagdi na lang kumaligo. Mura kog buwan, baho kaayo. Ngano di eh, kalain ko anong baho ka. Maulag, mas may pamaning buwan nga baho, kay dagan pa'y ganahan.
1: Ay! Ana!
2: Sa pakikipag-ugnayan natin sa iba, napakahalagang tandaan na igalang ang personal space. Ang bawat isa ay may tinatawag na invisible bubble sa paligid niya. Ito ang kanilang personal na espasyo. Mahalaga na iwasan ang masyadong paglapit, lalo na sa mga taong hindi mo pagaanong kakilala.
3: Iwasan din ang paghawak o pagdikit ng walang pahintulot.
2: Ang paggalang sa espasyong ito ay nagpapakita ng respeto at nagpapagaan ng pakiramdam ng kausap mo. Ang pag-alam sa tamang distansya ay nagpapatatag ng kumpiyansa at nagpapabuti sa bawat interaksyon. Igalang ang personal space. Panatilihin ang komportable at magalang na distansya. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: magbabalik ang pinakamakukulit.
1: Nakakaloka.
0: Sa programang Sadyang Malapit.
1: At ang tropang Uber Kwela.

0: 구글
1: 구글
2: 구글
3: 구글
0: 구글 more
4: 그럼 sa panaginip na lang kita nakakasama kahit hindi na ako magising.
5: Who got that more?
6: Definitely more.
7: Definitely more.
6: Sa umaga.

0: May soft drinks ka mo nga litro?
1: Oo, may harap man.
0: Tagpila?
1: Tagbainte ah.
0: Paliyog ko bukas, be.
1: Dream lang imnon, day.
0: Hindi ah. Tagailang ko ba? Lili mga pisos.
1: Ay, te. Ano matyaga mo, de? Refill station? Abaw! Puwerte!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog ba sa okra?
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Kano!
2: Sabukan din akong asawa. Ay, buntag sa iyo pa lang. Sabaan na dyan kayo. Halingog-gog kay baba. Madugayan ni butangan ko mag-inigdaktip ang baba ni ba? Tanawaragod. Butangan ko idaktipan kung yun ang baba ni mor mahilom ka.
1: Kamalo ba ka? Nagbasol ko nga nung ikaw kung ikaw asawa? Hoy ka na!
2: Ikaw na bali nagbasol. Labaw na ko. Kinabasolan dyan kay ko nung ikaw pa akong napiling pakaslan ng pati ni mong maldita ha. Taratitat kay kagbaba. Alingogo kay kagbaba. Daktipan ko yun ay mong baba ron.
1: Saman ka na! Di pa kang bangon din ha!
2: Pandamay. Ako asawa. Darling! Yes, darling! Good morning! Bangon na, darling. Okay, update na ko. 1, 2, 1, 2, 3.
1: Nga nung nagdala-dala mo kag duct tape? Saan mo na ni mo? Ibutang ni mo na sa kagbaba!
2: Wala, darling. Oy. Kaling duct tape. Ako lang itanaw kung kwa pa ba ni ma hupas ni kung mupilit pa ba ni siya. Tanawa, aniya, ako lang siya. Oh, ay, mupilit pa ganyan yung daktipan ni.
1: Ah, ayaw na ta. Daktipan, gini mo ni akong baba. Sabi ng daktipi. Daktipan ako ni baba. Kung ikaw ni mo.
3: Dong, dong, dito ta sa cemetery mag-date, dong.
4: Ha? Kadlok na, oy.
3: Para ako yun ma-prove, dong, ba napatay? Napatay ako sa'yo.
5: Ana.
6: This is your MOR safety tip. Call authorities before opening the door. If someone knocks claiming there's an emergency, don't open it right away. Real emergencies don't wait at your door. They'll understand if you verify first. Always protect yourself first. Make the call, stay safe, and stay aware. Smart safety starts with caution.

0: Oi, Kador, 30 plus 30, pila ba?
1: Oh, 100 play, tama? Katawa mo lagi ka, pre.
0: Abin ako, guwa ka kabalo.
1: Pandaman.

0: birada, nanlugpas sa okra.
1: Si Mang Kanor!
0: Kayang makalusot, isang gulay buslot.
1: Si Mang Kanor!
0: Malauman, pero dili masaligan.
1: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor!
2: Bart, ay chismis naman dali sa office, Bart ba? Oh, kung saan pa i-chismis ka rin, Bart? Si Mang Kanor daw, bayo to na.
3: Kumutuhan na, Brad, uy. Tanawa ang Facebook ni Mang Kanor. Kanyang chicks. Pakita ang ginis sa kuwa gani. Hamis pa dyan kayo.
2: Na, kung nagingon sa kuwa lagi to, bahala ka, di kumutuo. Si Mang Kanor lagi. Uyot sing lagi daw na.
3: Ah, basta ako, di kumutuhan na, bay. Mang Kanor!
4: Hey, Ton!
3: Mang Kanor, ay kalain, ha? Idol, beta ka kayo.
4: Gano'n man day?
3: Kadungog, mangko sa mga chismis-chismis na rin.
4: Ngaon siya?
3: Bayot to ka?
4: O siya? Ako? Bayot? Kasi nagigunan na. Ito serang prank na sila. Sabihin na maging angel ito bayot. No? Baka ibigin siya nga na kung giturba. Wala, di ba? Di ba, Brad?
3: Mang Kanor, ako man ang dugo ng gigunitan.
4: Adili, nagpasabot lang ko, di ba?
3: Kung paan yung magigunitan?
4: Ay, maugani, nangita kong ebidensya na ba sila ebidensya nga na uyutsing ang sukin. Ay, ayaw ka gita-gita ang sukin kay masuya dahil ng surams.
5: Sa pakikipag-usap, ang paano ka magsalita ay kasing halaga ng ano ang iyong sinasabi. Ang mahalagang tip, panatiihing kalmado ang iyong boses. Iwasan ang pagsigaw o ang pagkakaroon ng napakalakas na boses, lalo na sa mga pampublikong lugar. Ipinapakita ng kalmado at katamtamang tono ang respeto sa kapaligiran at sa mga taong nasa paligid mo. Huwag mo ring putulin o guluhin ang nagsasalita. Hayaan silang matapos bago ka sumagot. Ang pagpapanatili ng kalmado at kontroladong boses ay nagpapakita ng kagandahang asal at nagpapabuti sa daloy ng bawat pag-uusap. Panatilihing kalmado ang iyong boses, magpakita ng respeto sa bawat salita. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw og katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor. Ladies and gentlemen, this is Mang Kanor checking in. Ako ang inyong BJ karon, Video Jackie.
1: Ano? Siksa mo na si Trixie!
0: Darling, iro na sa tosiligan. Ladies and gentlemen, yo, what's up? Sa buka.
1: Kinsa lagi na si Trixie?
0: Darling, iro lagi na sa tosiligan. Sa mukan ni Boy, nagbuhat pa kong video na rin ba? Sa mukan kay ka.
1: Hoy! Kinsa na si Trixie ba?
0: Ligugug. Iro lagi na sa itong silingan.
1: Kinsa lagi na si Trixie?
0: Darling, gingnan ka. Iro lagi na sa itong silingan. Kapila man si kaingnan.
1: Ah, iro day ha? Oh.
0: Agay.
1: Tumbaga ng iro sa itong silingan nga si Trixie, nanawag.
0: Agay, darling.
1: Tumbaga na pa!
0: Ruff!
2: This is your MOR safety tip. If someone asks you to step outside to talk, don't just follow. Instead, ask to talk right where you are in a space that's open, visible, and surrounded by people. Remember, if you don't know the real reason, don't put yourself in a risky situation. Sometimes, safety is in staying visible. It's harder to harm someone who stays in public view. Stay alert, stay smart. Smart safety starts with awareness.

0: sa MOR, ang sarap ng weekend throwback.
1: MOR Classics.
0: MOR Classics.

0: Mangganur, mangganur. Akong papa ba? Gitahod yun sa mo, ah.
1: Mo ba? Yamat na. Kung sa manilay mong papa, General?
0: Dili. Gitawag man to nila, Lord.
1: Ah, binoang. Isara may Lord.
0: Lord, lagi akong papa. Drag Lord.
1: Padabay.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Danlog ba sa okra?
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Bisa gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Wester, pagkanindot sa sonata. Mura tayo kuha na di. Need for speed, fast in the furious. Pandamay. Hapit ko maras pagkana ni pick-up. Pandamay kang ribira ka di kakabalong mo drive. Taparan ka kami. Kukdong tika. Hindi ka mapasan ha. Pabuluhan pa na ako na kong taratarak. Taparan nyo tika ron. Sitahon nyo tika. Kani mga ribira na di kayo ba mo drive. Pataka na lagkat. Magtapan na ganyan. Hulungan ako. Aplihan na ako na akong bitana sa kanan. Ius-us na ako na akong seeds. Paunahan na ilagay ni Kaiso Gron. Tanawa na ako. Sitahon ko gindi. Andiyan na. Psst! Hoy! Usaman! Suko ka? Matakaramang kagkat!
3: Oh! Nasuko ko!

0: ko, answer daw adi. 3 plus 1.
1: Aw, kadali la mamo. 4 po.
0: Very good. Oh, ikaw naman Rambo. 4 plus 1.
2: Toman, pag makore akon favoritism.

0: Hugot!
1: Hugot!
2: Hugot!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more!
4: Sabi nila, bagay daw ako sa'yo. Tama nga sila. Dahil ginamit mo lang ako.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Tumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Wala d'yo kailay kapag ausan sa kong gibate. Hindi na lang d'yo ko sa sagbutan. Aniya. Salamat. Success.
2: Hoy, Kanor!
0: Panamay, si Kapitan.
2: Onsay kay hopo-hopo ni mo, ha? Nalibang ka ni ano?
0: Wala ka po eh. Sa nalibang?
2: Onsa man ay mong kita munang kalo?
0: Kanikap? Nakanakop ko langgam nga parot. Mahalon na ba kayo ng parot, Kapitan Musturya, Biana? Muna ka, gunitin ni Kalor, hindi ni kabuhay ang parot.
2: Mao ba?
0: Kaya kung makabuhay ni, sayang kayo, kwarta na ni. Gunitin ni Kalor. Kaya bangwa akong pisi, okay?
2: Sige, Kanor. Asa naman to si Kanor? Ganina pa ko si hawid aning kalo ba, nang hawid aning mga bukto na ko. Tinood yung kahanga parot ng nasood sa kalok. O sa kaninga klase nga parot nga di man mo tingog. Masig na amang ning parot, uwa na kaginhawa. Ako oto na lang ko ni. Dugay kay kang kanora ka aniya.
0: Kanor! Kanor! Dabi, nanakpanagilan ni Kapitan ng akong parot.

0: Ay na, nausap mo na yung mong tondo nga nagdugo mo na. Bebe na ko na, kaya kung sup-supo ng dugo sa mong tondo. Wala'y dugo. O nga nung nasamad man ka na?
1: Ay, wala mo ko nasamad, Tekanol. Ako lang ipamusa ang mga pulgas ni Brownie.
2: Ang damay.
3: More music, more variety.
4: Yan ang Fully Loaded na hapon.
3: More sa hapon.
4: More sa hapon.

0: 구곡!
1: 구곡!
2: 구곡!
3: 구곡 더 몰!
0: 구곡 더 몰!
4: 오이! 비기안 mo naman ako niyan!
5: 비기안? Bakit? Ako nga binigay ko lahat ng gusto niya pero iniwan niya pa rin ako? Ayoko na magbigay!
4: Hugot the more!
6: More music, more variety.
7: Nakaka-relax to the max.
8: Whoa!
7: Let's get it on.
6: More sa hapon!
7: More sa hapon!

0: more variety in the afternoon.
1: Mga hits noon.
0: Nothing but the greatest.
1: Mga hits ngayon.
0: Chill ka lang with only the hottest.
1: Isn't it amazing? More sa hapon.
0: More sa hapon.

0: Kung mubirada, tanlog pa sa okra.
1: Si Mang Kanor.
0: Kayang makalusot, isang gulay buslot.
1: Si Mang Kanor.
0: Malauman, pero dili masaligan.
1: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor.
2: Kalami sa akong tulog. Nagdamgo pa yung kung nga gisugutin ako ni Ritz Asol. Pagkagwapa ba yan? Pero basti doon niya po na kung sa akong damgo. Kabaho ba ron? OMG! Nagtapunog ang basura sa atubangan sa akong balay. Imposible po niya akong iruan ni Tapok anak kaya naghanyo kayo. Sus Mariusip, napay-day apit. Napay-silupin niya pula. Kainsay nagtapaw kaning basura dire! Kamu mga silingan, mga wagin mo'y batasan, gihin mo rin yung compost pit. Ang atubangan sa akong kural. Mga bastos, nungay mong danggo. Kuhaan ninyo na dire, kundi mo gustong maghurimintado ko dire.
3: Hoy, Kanor! Nga nung ikatagbanin mo ng mga basura dira?
2: Pandamay si Kapitan.
3: Kabalo ba ka nga gitapok na muna sa'yo sa buntag ka o ba ng mga silingan? Kahit schedule ka ron sa garbage truck nga mo kolekta sa basura dire. Unya ka ron imong gikatag-katag. Di ka para mabigtapok ka na.
2: Kapitan, unsa gikatag? Wala na ko nagikatag. Ako ang nag-segregate mo nag-iingo na to sa basura. Proper segregation. Natay biodegradable o non-biodegradable. O katong mga panit, ilahi ni mo sa mga plastik. Sama ni mo, Kapitan, naka-plastik kay ka. Isang baho ganit kayo ng basura nila, Kapitan. Ihurot na akong simhon. Parawa na yung baho. Parawa na mo yung simhoton.
4: This is your MOR safety tip. If someone asks you to step outside to talk, don't follow right away. It's safer to talk where you are in a space with more people and more visibility. Remember, if you don't know the real reason, don't put yourself in a risky situation. Sometimes, safety is staying visibly safer not to be pulled away from an open space. Stay alert. Stay smart. Smart safety starts with awareness.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Ano order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap, at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa hapon.
6: Ang pinakamasarap na everything on it radio show.
5: The Fully Loaded Barkada Mix.
6: More love songs.
7: Easy.
6: More dance.
7: Yummy.
6: More rock.
1: Swappy.
6: Lahat pinagsama in one.
7: More sa hapon.
5: Fully Loaded ba ang gusto?
6: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
7: Wow. More sa hapon na.
6: More.
7: 3
6: to 6 p.m. Lunes hanggang Sabado
5: sa MOR.

0: Michael, kung dae mo tiga para kol-kol, dae ko ta nagburukol. Fermina!
1: Fully loaded. Pangmaramihan. Sangga sa tugtugan.
2: Let's get it on.
1: More sa hapon.

0: Pre, mapabulig tani ko si Mo.
1: Oh, pre, ano to?
0: Makita na kami tani isang chatmate ko nga, Pilam. Di kay pigado ta sa English, pre. Patudlo tani bla. Ara na sa pre do. Siya gini pre, misti. Siya gini pre, oh.
1: Eh, ano pa na ulat mo bug nga dayon? Ambala sa hi.
0: Hi.
2: Yes? Anything?
0: No, ano niya, pre man. Si Buinting na pangita iya, pre.
1: Why na siya ka pangita ka, Buinting, pre? Gapamangkot na sa akong maanok ka.
0: Di, ano yung yambal ko, pre?
1: Wala, balik ito. Ambala siya. I want to know you.
2: What's your name?
0: I want to know you.
3: Abaw! Puwerte!
4: More hits, more fun, back to back.
5: Swak na swak.
4: More sa hapon.
5: More sa hapon.

0: More hits, more fun, back to back.
1: Swak na swak.
0: More sa hapon.
1: More sa hapon.

0: mga bay. Ang akong iring, maayo kay mo patayo gilaga. Musayo pagin og trumpets.
1: Ah, kalayo ra nang imong iring sa kong iro. Akong iro, kamao musayo og cha-cha, bugi, tango. Daggan pagin kay tricks nga pang sirkus.
0: Ah, mga bay, bole sa ko.
1: Oh, Mangkanor! Ano mo uli, Mangka? Wa kay binuhi nga talented?
0: Ay, bole na ko. Kay ni Tex manggudang akong kanding, nga ang tabanog ko na sa akong manok nga nasangit sa lubi, gisak ka sa akong karabaw, mabalik niya itong lubi. Na, tinanong pabaya to sa akong kabayo.
2: Ang ating mga salita ay may kapangyarihan. Kaya naman, isa sa pinakamahalagang panuntunan sa pakikipagkapwa ay iwasan ng chismis at negatibong pananalita. Mag-practice na laging magsalita ng may kabaitan at huwag na huwag magkakalat ng mga chismis o walang basehang alingaw-ngaw. Kapag pinili mong huwag makisali sa negatibong usapan, pinoprotektahan mo ang iyong integridad at ang reputasyon ng iba. Tandaan, ang pag-focus sa positibo at pagiging mabuti sa iba ay mas mahalaga kaysa sa pagiging sentro ng usapan. Palaging pilihin ang kabaitan at respeto sa lahat ng iyong pakikipag-ugnayan. Iwasan ng chismis, magsalita ng may kabaitan at respeto. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Kamay na lang yun. Malayit na dyan ko. Ate na, musulod ako sa opisina. Ay, salamat. Wadyo ko malayit. Nakaabot pa dyan ko sa oras.
2: Uy, Mang Kanor!
3: Uy, Mang Kanor!
4: Grabe,
3: sayo ka,
4: Mang
5: Kanor! Himalawa,
3: malayit! Wala, sayo ka ni Mang Kanor, oy!
2: Sayo ka ni Mang Kanor, oy! Yaw, Mang Kanor, oy! Wadyo ka nalayit ron ba?
4: Nakachambagan si Mang Kanor! Pinaw!
0: Pa-burger na yun! Siyempre! Ako na good ni. Mang Kanor is my name. Malit ba ko? Magpalas ko ninyo.
2: Wala lagi malit pero anong bali man ang mong t-shirt?
0: Panamay. Baliktad man ay akong t-shirt. Ay, gituyo na ko ni. Kabalo mo. Padulong ko din sa opisina. Gimino ko. Kung wala ko ni bali akong t-shirt, huwag ko kabot din rin kay isaag ng tako. Unya, nalit ng tako. Kasabot mo. Nakalusot ko gamay na.
2: Ay naman Kanor, palusot pag yun ka. Namaliktad yung ang t-shirt.
0: Matali, Rago Director.
2: What's up, Mang Kanor?
0: Samok do kay kasimutan ako. Kasimutan ko yung
2: kanan.

0: Dong, dong, dagan pagkakagawad, dong.
1: Kagawad? Nga naman.
0: Kay ako magun mga ginikanan, dong, buto, gid sila sa imo, dong.
2: Ana.

0: Ginapanawagan ang lalaki nga nagsindi sang kamara, "Sir, ang puspuro ang imo na haboy. Ang kamara, ara pa sa imo kamot. Salamat."
1: Pow! Puwerte!

0: abracadabra, sis bombar. Akong vibration ka ni Budong. Bakaw yung biglog ka.
1: Ay, salamat. Malipay yun akong ginikanan, nana.
2: Kung sa may tsura sa akong mauyab ng kanur.
0: Taas dong. Taas ang buhok.
1: Okay, kalami. Ano mong kanur? Kanindot yun na mong kanur.
0: Wapa ko mahumandoy. Taas ang tiyag kuko. Taas mo tiyag liaw. Taas mo tiyag dila. Taas mo tiyag tiil.
1: Kung sana mo na yun. Ay!
3: Batong-bato ka na ba? Dito ka na, pare.
4: Mix up rock. Mix up rock.

0: Si Mangkano!
1: Bumubirada! Nanlog ba sa okra?
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Ladies and gentlemen, palakpak sa ato ang contestant number 3, Veronica!
3: Oh, sige na, go girl! Imuhan ng gabi eh, magdaog dyan ka, guwapa kay ka girl!
4: Sabag!
3: Uy, magandun, nalagay ka diri!
4: Oh, siyempre, muna mong kandidata ka ng contestant number 3.
3: Uy, maun na, proud kay ko anak niyo, magdaog dyan na siya, Ren!
4: Say mo daw, uy, di na nakadaog yung mong kandidata tanawin siya, Rana! Gabakang lang agi, lagong kay tuhod. O niya, tanawang ilok. Pati nagumamurag na inamumuong sama ng panahon. Di na nakadaog ang imo, kandidata. Tanawa'y tsura, guwapa na inuslain. Miyaka ng ilong ana.
3: Sumang ka mang kanur, oy, grabe mo ka makasaway, oy, mura ba ka guwapo?
2: Huwag ang inaog sa ato ang mutya ng barangay. Contestant number 3, Veronica!
3: Yes! Don't get your girl! I'm very proud of you! Congratulations, ay! Oh, congratulations! Guwapa kay ka! Ikaw pinangmuti, ay! Oh, Mangkanor! Oh! Oh, sabi masulti ni mo, hilo mo na makay kadiha!
4: Daan pala, gijib ko! Maugay mo daw! Maugay na ibet na ko ka ng kutisan na bete! Maugay na imong manok! Anak na sa mong silingan. Silingan man ang bata. Nagamay pa kayo na magdagandaga na dito sa mong barangay. Karon, kumpare na kung amahan na. Talintedyo kayo ng bata. Dila ng pamutya ng barangay. Mahimog yun ang Miss Universe po. Kung nasi mo, girl. Idol kayo tika.
5: Isa sa pinakamadaling paraan upang bumuo ng matibay na relasyon ay ang pagpapakita ng pasasalamat. Huwag kalimutang magpasalamat sa mga tao para sa kanilang pagsisikap, kahit na ito ay para sa maliliit na bagay lamang. Ang simpleng pagpapasalamat ay nagpapakita ng pagpapahalaga at nagbibigay ng inspirasyon. Kapag pinahahalagahan mo ang ginawa ng iba, pinatatatag mo ang iyong koneksyon at nagiging mas positibo ang inyong pakikitungo. Hindi man natin nakikita, ang bawat maliit na kilos ay mahalaga, kaya't laging maging handa na mag-abot ng pasasalamat. Magpakita ng pasasalamat, dahil ang bawat salamat ay nagpapatibay ng magandang relasyon.
6: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Hoy, Glasgow, sa tako ano ang ating nga pambansang sapa?
1: Sir, ako sir! Kunta!
0: Hindi! May aras ang W sa punta! Hindi! May aray ni isang sungay!
2: Ang pwerte! Sir, demonyong kutaw!
0: Bahu! Pwerte!
3: More music on my only radio. Now,
4: more sa Gabi Express.

0: Kumusta? Ako na si Master James Spider. Bisayang dako, bisaya ni Bay.
1: Dong, ay kalain dong ha. Kanang tanawan ng driver sa jeep dong oh. Bura pong ikaw dong, driver po dong.
2: Ha? Naon ako blag driver?
1: Ayaw lagi kasuko dayon. Kay pamina mo na ako. Ikaw na dayon ang nagpadagan sa akong kinabuhi.
3: Ay! Ana!
4: More fun! More fun! More music! Side by side! Just enjoy the ride! I can send you into overdrive! More!

0: Ginapanawagan ang lalaki nga nagbakas ng tsinelas, "Sir, pareho to'o ang imo na bakal."
1: Wow! Puwerte!

0: Si Mang Kanor!
1: Gayang makalusot, bisang kulay buslot!
0: Si Mang Kanor!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kanor!
2: Kapulya na ng Facebook. Sige na lang tagbasa ni mga OA king ng mga post. Wala na lang yung lagi post-post ka OA-han. Walay forever, walay forever. Ay, nako. Mauro gini mo gawa silang mga post. Naiuban magsigig post ng mga pasakit. Kagibiyan sa uyab. Kagihat lang ang tanan. Ay, nako. Pagkasamok na lang yung naling Facebook. Wala na gimahimo ni mga tao. Sige, hugot, hugot. Basta lang ni mga tao, hana. Mga bitter kayo. Move on, boy, move on. Ayaw mo sige kilaw o gampalaya. Muna'y kadaot ninyo. Kaday mo ka move on sa inyong mga first love. Kung gibiyana mo, pangita na muglain. Move on! Oh!
3: Believe you ko sa imong Mangkanor ba? Naka-move on na din ka atong Rubingan, nag-Japan? Atong imong first love, nga patay na patay kaya ka?
2: Ah, kato si Rubi! Pag-iayo to bayan na to, dingon siya balikan na ko niya. Ipalarga na ko sa Japan. Para mag-entertainer dito. Idawat na ko ang tanan. Tanan kamingaw. Halayo ming duha. Long distance relationship. Pagbalik na rin, nagbit-bit ng hapon ng kanahan. Huwag yung ayaw itong bayhan na to. Huwag yun ay forever tinuod. Dinene lang ipang post. Huwag yun ay forever. Uy, kamo niya. Huwag forever. Psst, ay. Kamo, agbay, agbay. Magbulag yung hapon mo. Huwag forever.

0: Pasko, gitala choy ang igo, choy.
1: Ay, day, hindi takapagbaligyan si nanday. Kay baskog na ang igo sa imong atay.
0: Ay, matuod ka, choy. Di baligyan ko, choy, sang may igo, choy, sa tagipusoon, choy. Kay painom ko sa migo ko.
2: Music. Bubble Max.
3: Ow. More Sakopi Express.
2: Sit back, relax. More Sakopi Express.

0: kalamay. Kisa, matam is kisa gaba.
1: Bow! What the?

0: Yala ba ito mano? Tako may batu healthy food. Dito yung vitamins, tato matu. Keta lito yung dormida. Si Jackie G. Este, hoping na embuenamente todo na dito yung vida. Regards na dito yung pamilya.
1: Si Mangkano!
2: Kumo birada, tanlog pa sa okra!
1: Si Mangkano!
2: Kayang makalusot, isang walay buslot!
1: Si Mangkano!
2: Malauman, pero dili masaligan!
1: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
3: Coming from Bounty Land!
4: Sabaros, perte mga lingugoga! Kaysa naman po'y nagpasaos ko sa kayo kay Bao natulog da. Walter batasan. Palugod ko rin. Kabanabaning kalingog-gog. Baning saan-saan. Pagod ko rin.
2: Hey! Nga nang imuha mo nang gipatay ka, Nor! Kita ka nga nagsumba ko, ha? Nagpapayat ko kay basig ilistan ko ni mo. Nga nang imuha mo nang gipatay. Hala! Apel dere! Huwag sa'yo! Parang payat ka!
4: Yes, darling! Iunan ako ni...
2: Sige na!
4: Yes, darling! Pagkahoyan! Nakurog na akong tuhod! Kuya, huwag yun mo masayaw, darling! Darling, masangko ng chassis, darling! Saan man aksyon na magkukalipong, darling! The best to kay kamusumba, darling!
5: More Sucka B Express.
6: More Sucka B Express.
5: More Sucka.

0: Mac, di ba competition na kita duwa sa English na sa school?
1: Okay lang.
0: Di English na biyo?
1: Be.
0: Ang uwak ay hinang-hinang naglakad.
1: Ha? Good life, Mike. Kaube.
0: I'm the best. You know what I'm saying? I am the best simples.
1: Sige, be.
0: The wak-wak, quick-quick. Walk, walk.
2: Nais mo bang maging mas epektibo at kaaya-aya ang bawat pakikipag-ugnayan mo? Simple lang ang susi. Gumamit ng magalang na pananalita. Ang pagpapakita lang respeto sa iyong mga salita ay nagbubukas ng maraming pinto. Huwag kalimutang sambitin ang mga munting salitang may malaking epekto. Pakiusap kapag may hihilingin ka, at salamat kapag may tinanggap ka. Mahalaga ring gamitin ang paumanhin o excuse me kapag kailangan. Ipinapakita ng mga salitang ito na pinahahalagahan mo ang oras at damdamin ng ibang tao. Ang pagiging magalang sa pananalita ay hindi na uso. Ito ay palaging tama. Gumamit ng magalang na pananalita dahil ang iyong mga salita ay mahalaga. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: palibok noy. Anak ko, ano ang ginapangasubo mo dira? Nagapalibok agad.
1: Kabut lagi niya tayo kay ano kuno ang plural forms ang rice?
0: Ang plural forms ang rice, apo kasi siya na anak. Ang plural forms ang rice, amo na ang extra rice.
2: Abaw! Puwerte!
0: Ang plural...
2: ano kuno ang plural...
0: Plural?
3: Gusto mo bang mapaganda agad ang araw mo at ang araw ng lahat ng nasa paligid mo? Magsimula sa isang simpleng pagbati. Ang paggawa ng magalang na pagbati ay isa sa pinakamadaling paraan para makabuo ng positibong koneksyon. Nakikipagkita ka man sa isang bagong tao o nakikita ang isang kasamahan, ang unang interaksyon na iyon ang nagtatakda ng tono. Ang isang simpleng magandang umaga, isang mainit na hello, o kahit isang tunay na ngiti ay malaking bagay na. Kinikilala ng maliliit na kilos na ito ang ibang tao at ipinararamdam sa kanila na sila ay napapansin. Wala itong gastos, isang segundo lang ang kailangan at nagbubukas ito ng pinto para sa mas magagandang interaksyon sa buong araw mo. Batiin ang mga tao ng magalang, gumawa ng positive connection ngayon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Maliling. Di rin nilang tasigawa si Jumbalay.
1: Ay, uy. Dali na, good. Sulod na lang ang kanor ba? Bahala ka na. Biya ako'y surprise.
0: Unsa lagi na imong surprise?
1: Surprise gani. Dali sa lagi. Sulod sa ta. Pag musulod ka sa among balay, ihatag na ko ang imong surprise.
0: Unsa ka na surprise na. Nagpangagot na akong ipon. Sige, musulod ko. Bantay bitaw di ko maganahan na imong surprise ha.
1: Maganahan lagi ka ani. Promise. Surprise! Hi pa! Akong boyfriend di ay si Kanor. Kanor, maoday niya akong papa. Police day ni siya.
2: Mo ba? Mo na yung uyab?
0: Panabay, police ang amahan.
2: Oh, lingkod! Lingkod, lingkod!
1: Pa! Kanor! Pagdating to know each other sa muha, kay mag-ilis ako.
0: Napigitan to know each other.
2: Oh! Pasensya na ka. Ingon aron yung orasa na galimpiyo kong baril. Sa tanaw niyo, mubuto niyo kung akong kabliton? Kung ako kayang itiyon sa'yo, mubuto niyo? Tubag!
0: Sir, mubuto na ang kabliton kung may bala. Kung may bala din na mubuto.
2: Maba, unya kayo na may bala niyo. Puno kayong magasin. Kita ka niyo, kabliton ako niyo. Masa man, seryoso ka sa akong anak o dili? Tumag! Kita ka rin, dragon?
0: May dragon na tato.
2: Niiwang na kayo ni ba? Huwag ni kaong kaon. Gusto kayo, pakauta ka ni? Oh, respeto ha? Ikis akong dragon. Ikis!
0: Pero sir...
2: Mapalag ka? Ikis akong dragon! Masa man, ikis!
0: Parata ni mong dragon, sir.
2: Oh, sige. Feel at home lang dali. Ilabi ako itulog ka armas ito ng limpiwanan.
3: It's throwback all the way. All the way. In an all-flashback Sunday. MOR Classics. More music. MOR Classics. 4 decades of the biggest Pinoy chart busters. And the greatest international trailblazers. Get ready for a load full of retro.
4: Manila style.
5: Disco.
4: Novelty.
5: Jukebox.
4: Standard.
5: Ballad.
4: Folk.
5: Country.
4: Rock.
3: From the year 2000.
6: MOR.
3: Classics. The 90s.
6: The
3: 80s. To the groovy 70s.
6: MOR.
3: Classics.
7: Remember this golden classic.
3: Every Sunday, 3 a.m. to 7 p.m.
8: With an extra serving.
3: 9 p.m. to 12 midnight. MOR Classics.
6: Classics.
7: Playing the hits of yesteryear just for you.
3: On MOR.
6: My only radio.

0: ito ang MOR Classics.
1: MOR Classics.
0: MOR Classics.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor.
2: Si King Ludwig.
1: Nanagat si Ian Veneracion. Grabe. Kukuha gid niya. Uy, ang balbas, ang buhok. Grabe, tigong naman ang takay niya. Tangkad kay siya niya. Gwapo kay siya! Pagkatisay gid niya mo, Ian. Uy, pangandoy gid na ako ingon anak ng lalaki kay Santa Castiwi.
0: Manamay, mga kong darling. Naghalok-halok sa TV. Magsilos mapunta gusto ni kag iyang binirasyon, ha? Pantay lang ka.
3: Oh, Maganor! Uy, tirada sa mong gupit. Gusto ka shiba na ito ng naong ni mo? Ay, mo ang kuhan, balbas.
0: Uy, Adan, kung saan naman ni mong tato, nihubag na kay Wani Mugi Bayre. Esa, ayaw ni si Bia kong bongot kay pina iyang binirasyon, eh.
3: Iyang binirasyon! Uy, Maganor! Kuliran buta na kerhugaw sa tura.
4: Lagi ka na sa pananaw sa babae, hugaw kayo na
0: mga ayaw mo pagbuot, ayaw mo pagbuot. Basta, treme lang akong buhok. Kaning akong balbas, pabagaon ko ni kay pinaiyan binirasyon. Kasabot mo.
3: Ah, okay, Maganor. Ariglado.
1: Oh, Kanor. Nagkaon na ka?
0: Darling!
1: Nausam na yung dagway!
0: Gano'n mo niya?
1: Hugaw man kayo na yung muhang naw! Huwag na po ka na malbas ba?
0: Darling, siya hugaw, kabalukan niya kung bungot na pinaiyan binirasyon na. Di ba? Muna yung mga type ng laki.
1: Iyan binirasyon na yung muhang dagway! Kapangit niyo!
0: Sa kasakit siya yung panultihon, darling, di ba? Naigo siya yung kaugalingon.
1: Iyan binirasyon sa yung kagaral? Kalayoran ninyo!
0: Sabi po ka makasalita, darling. Maka-hurt ka ang feelings.
1: Alangan! Sakit yun ang tinod! Pamalbas ka, Nor, ha? Pamalbas! Kung diligari na ang shaven ni mo yung mga bungot, laplapan ko na! Kasabot ka!
0: Dili lagi, darling! Iyan binirasyon lagi ko!
1: Dili lagi! Pilingon kay ka, ha? Layo na kayo muna iyan binirasyon! Laksiyon ko ni mong bungot, be!
5: Ready for the easiest way to feel better all day? Just move your body. You don't need a gym membership or hours of free time. Even a short 20 to 30 minutes of activity a day makes a huge difference. Take a brisk walk, stretch while watching TV, or hop on a bike. Simple daily movement is a powerful boost for your heart health, energy, and mood. Consistency is what counts. Find something you enjoy and make it a non-negotiable part of your routine. Move your body daily. Start feeling the benefits right now. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Sige pabala ang pagpangita mo sa mga butang nga gusto mo makita. Pwes, yari na ining imo ginapangita nga dugay mo na ginapangita. Maathag kag masinaw ini, rason kun nga hindi ka na mabudlayan mangita. Hindi ka na dapat magpalayo pa para mo ini makita. Tungod kay, wala man ini nagakadula. Kitaon bisan malayo, kitaon bisan madulom. Kakuntakpan mo, kitaon man sa gihapon. Gani ini na ang imo ginapangita nga sa ulihi, imo gid man makita. Pero maangkon mo lang ini kung magbalik na ang imo pang huna-huna nga dugay na nga nadula.
1: Want to upgrade your energy and your health? Focus on eating whole foods. It's a simple idea. Whole grains instead of refined carbs. The goal is to minimize heavily processed foods that are often stripped of nutrients. Eating whole foods gives your body the fiber, vitamins, and sustained energy it needs to thrive. Eat whole foods. Fuel your body the natural way. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Team, hinay ang atong sales karon, so kinahanglan na to magbuhat og marketing strategy aron nga mas mulambo pa ang atong negosyo. Kinsa may nai idea diha sa inyo, ha? Kinsa may nai idea diha? Mangkanor, masig na kay idea diha?
3: Sir, sa idea lang, boss. Kamu, wagad mo ay mga hinanawan. Nakahuman mong eskwila. May paman ang wakahumang eskwila ninyo. Boss, para mo taas ang atong sales, kinanglan natin promo. Natin mga mechanics. Muna itong tirada para mo daghan ang customer nato. Simple lang kayo na, kamawagin mo. Wagin mo na gunahunagin.
2: Maayo ang imong idea, Kanor. So kinahanglan, buhatan ko ni mong proposal. Kinahanglan ni mo na isubmit early in the morning tomorrow, okay?
3: Pandamay, proposal daw. Ah, boss! Sa tinood lang, boss, no? Pagit, ito akong idea, boss. Ano kung mga kauban na rin, boss? Kuya, paning idea sa kwa, di ba na kay idea?
1: Ay, wala ko yung idea!
2: Oh, dili. I give this to you, Mangkanor. Kinahanglan, naagyo kay proposal ngay hatag sa kuha, ugma. Submit that one as early as 7 a.m, okay?
3: Boss, wala gilamit akong idea, boss. Mga delikado atong sales mo, boss. Boss, kusundo din mo itong akong proposal. Ayaw na lagi, boss. Pangit, sugeto, boss. Pangit kayo proposal.

0: katol. Kung kisa, to kill the lamok. Kung kisa, imudila.
1: Bow! Watan!
2: Sa panahon ngayon, ang ating telepono ang sentro ng ating mundo. Ngunit tandaan, sa totoong buhay, dapat unahin ang mga taong nasa harap mo. Ito ang simpleng patakaran. Kapag nagikipag-usap ka sa isang tao, itabi ang iyong telepono. Huwag kang mag-scroll, mag-text o magtingin sa screen habang may kausap ka. Ang pagtingin sa iyong telepono ay isang malinaw na senyales na hindi mo binibigyan ng buong atensyon ang kausap mo. Ibigay ang iyong buong atensyon. Wala nang mas mahalaga at mas magalang kaysa doon. Itabi ang iyong telepono. Bigyan ng buong atensyon ang kasalukuyan.
3: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ang Jangyimichon!
1: Pagkato sulitado, salinsa appliances, school supplies, pagkaon, kagamit sa balay!
0: Ang Jangyimichon!
1: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka!
0: Ang Jangyimichon!
1: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa manggo, kag para sa baby!
0: Ang Jangyimichon!
1: May mga balaklun na preska, kag labas, bukas, 24 oras!
2: Choy, may alkohol ka mo na, Choy?
3: Day, anun mo ang alkohol?
2: Ipaligo ko sa bigo ko para mapatay tanan niya kagaw nga nagatapik sa iya. Babaidor!
4: Hashtag Pinoy Classic. Hashtag Nagbabalik.

0: Malambot ha! Si Sena nag-atot!
1: Taon! Uy, kung si Sena nag-atot dyan, magtuga na to, so driver, di ba? Madagit sa...
2: Oh! Kung si Sena tabi nag-atot din sa laukang van, iyan dahil pa tabi nagbabayad.
3: Awin na, tiyo! Nagbayad na ako, ha!
4: Hashtag Pinoy Classic. Hashtag Nagbabalik.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Uy, Mangkano! Guwapo sa iyong motor, ah! Pinipret naman eh!
3: Ay, JB! Ikaw man din, ah! Ako pa! Mahal kay akong palitan eh! Unya kahibaw ba ka? Kursong ka ni Mudagan! Iubertikan ako ng mga bus! Kanang mga bachelor! Mito shuttle! Kanang mga yellow bus! Iubertikan ko na!
2: Mau ba? Sugang Mudagan na niyo eh!
3: Ako nagod eh! Kursong ko kay kumupadagan! Kaning motor na lang daan! Ako pag yun nag-iapil og motocross! Ako nag-ipa-ambak-ambak!
2: Galinga gini mo mangka na Roy. Kung ako ane, hindi ko kapalit ba?
3: Aw, siyempre, wala makikwarta. Ako na makikwarta. Makapalit yung ani motoran eh. Ako bitaw ni gibakraydan og checks. Nabili ng checks. Nahulog.
1: Hoy, Kanor!
3: Panamay, ang akong asawa.
1: Buhao na daw sa tagiyan ng motor. Asang susi ana, ihatag na. Sige na.
3: Yes, darling.
2: Abi ba na og imuha ng motor man kanor?
3: Dili oy, nanitagiya. Ang ingon ako, pohon, makatigom ko, makakwarta ko. Ingon ani nga motor ang akong gustong paliton. Kanang kusog kay Mudagan. Kanang kusog kay Mudagan muturan eh.
1: Sabatihan kanor! Hampong na po ka! Ihatag na itong susi pa! Magdali!
3: Yes, darling! Damay gina akong asawa ba? Ito ginapasakyon akong asawa. Lahigo na akong pangkaso na ni. Ingon gani ko, darling, ay uli na nato ni motor.
4: This is your MOR safety tip. Never hold someone else's bag. If someone asks you to just hold this for a second, don't do it. Many scams start exactly like that, small requests that lead to bigger risks. Your safety comes first. Politely decline and keep your distance. Smart safety starts with awareness.

0: Burhut Motor Works Incorporated. Burhut Motor Works Incorporated. Naghimo sa mga dekalidad nga salakyan. Ang nagahatag sa inyo sa pinakabakod, pinakamadasig, pinakabakod, kag pinakakomportable nga salakyan subo. Ang GA Ragutnot Sports Car. GA Ragutnot Sports Car. Garagutnot ang agi sa karsada sa kadasig. Ang iya body design sini ginkopya sa korte sa nagalupad nga wakwakon gabi. GA Ragutnot Sports Car. May puwersa nga katulad sa bulldozer, payloader, backhoe kag 10-wheeler dump truck. Inilang ang sports car nga pwede pang negosyo.
1: Kini pwede kargahan sang isda, mais, kamatis, talong, amargoso, balatong, balot, mani, bitso-bitso, kagbay-bay.
0: GA Ragutnot Sports Car. Pwede man pasisihan, pangarado sa ulumhan, pampasahero na salakyan, kagkurong sa manukan. GA Ragutnot Sports Car. GA Ragutnot Sports Car. Garagutnot lang ini sa dalan. Isa sa ginapabugal na produkto sang Burhut Motors Incorporated. Dali na kag magbakal, kay base ikaw mabayan.
2: Hashtag Pinoy Classic. Hashtag Nagbabalik.

0: 빵짱 예비 쇼!
1: 국대도 수리가구, 살인사 플라이언스의 스쿨 슈플라이스, 가운데 가밋 서브라이!
0: 빵짱 예비 쇼!
1: 뭐다무 필리언, 임포르트, 루팔, 끈방은 바가이, 싹갈로워커!
0: 빵짱 예비 쇼!
1: 빨아서 가는 빵 마초, 빵 섹시, 빨아서 광고각, 빨아서 베이비!
0: 빵짱 예비 쇼!
1: 이 먹어봐, 락기로 프레스카, 가길라마스, 고카스, 벤데, 구아도라!
2: Choy, may antipara ka na nga may grado?
3: Daw ka bata pa malansi mo mag-antipara nga malabo na gidaw?
2: Tsakto kagi Choy, malabo na nga mangin kami. Amo na, siya pasuksukol ko antipara para makita niya kung ano ko siya kapalangga.
4: Saan nagsisimula ang mabuting pakikipag-ugnayan? Hindi sa kung gaano kakahusay magsalita, kundi sa kung gaano kakahusay makinig. Ito ang simpleng patakaran. Makinig ng higit kaysa magsalita. Sa anumang conversation, bigyan ng iba ng sapat na pagkakataon na tapusin ang kanilang sinasabi. Huwag magsalita ng patalon-talon. Ipakita ang tunay na interes sa kanilang mga ideya. Hindi lang sa paghihintay ng pagkakataong sumagot ka. Ang tunay na pakikinig ay nagpaparamdam sa iba na sila ay pinahahalagahan at nirerespeto. Ito ang susi sa mas malalim at mas makabuluhang koneksyon. Listen carefully. Your attention is the best gift. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Si Mangkano!
1: Kumubirada! Nanlugma sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Ay, salamat! Nauna doon kong abot diri sa reception sa kasal. Plastar na kay Kudris Lamisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tama-tama yun. I-reserve ako rin para sa kong pamilya. Mayon yung lamisahan ni Kidool kay sa buffet table.
3: Babe, dirita, babe! Ay, salamat, eh, bakante.
4: Ay, maayon na lang yun kay nakalingkod pa ta, babe.
2: Ay, nasa, usay lingkod. Ay, gireserve na ako rin para sa kong pamilya. Ako na nag-i-hap-i-hap ni rin mo. Galing na ako ni Rekaron. Pangita mo nito bakante.
3: Nung, wala na may bakante, Nung. Kanina pa may naglibot-libot, di ba, babe?
4: Bitaw, Nung.
2: Dili lagi. Ako may nakauna di rin. Ganong mangilog man mo. Kasabot mo, Grisel.
3: Babe, tindog-tindog na sa tadri, babe. Para makita tag bakante niya.
4: Sige, we. Dini na lang usa ta.
2: Tugaya ba maabot sa kong asawa? Asa naman to? Pada mo mga kauban? Ganihara ko sige text nila. Di man mag-reply, asa na sila. Bahala mo na muna akong nakukaon nila. Labuwa pa itaw sa buffet.
1: Hoy, Kanor! Nagunsa man ka din ha! Dili man diha ang reception sa kasal! Dili man sa pikas!
2: Pandamay.
4: Da, mau na!
3: Taka na magdasmag, mas hindi naman akong kasal!
4: Ala, rikaon pa, John!
2: Kalaugaw, di mo rin maong kasal akong itambungan.
3: Hoy, Ninguang! Pakaulaw, magagnaw!
2: Darling, hulat ako, darling. Balintas pikas, darling. At least nakatilaw ko rin kung lami ba o dili.
3: Sige, pakahoy-kahoy yun. Kinaulawan na ka!
5: The year is 1968, and this song is number one.

0: Habo ko nang magpakasal sa imo. Pagkasal na kaya kita, kaipuhan kong gamiton ang sa imo. Hindi ko kaya. Halabaon, masasakitan ako. Tanglay na lamang ang kamot ko. Di ko patapusan ipapagibo mo. Imagine! Gachitorena de Misericordia y Aguarde Cimiento de Madroño y Belenzo el Nave del Bautista. ¡Halabao na apelido mo!
1: Joke only!
2: M.O.R. For life! The year is 1962 and this song is number one.
3: Where do I begin? Tell the story of how great a love can be.
2: More number one tracks on MOR Classics right now.
4: Number one.
2: MOR Classics.

0: gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Tumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor. Darling, mo trabaho na ko.
1: Pag-amping si mong trabaho, Kanor, ha?
0: Yes, darling. Salamat.
2: Nakalakaw na si Kanor. Bantay lang gid ka unya. Magpasiksik ko o magpagwapa ko. Tintalon ta ka. Tan-aon daw nato, dili ka matintal sa ubang babae.

0: na si Kanor. Magpagwapa ko. Dinhin ko sa ngit-ngit. Tanawon! Dud na to, dili ba siya mutanaw sa laing babae?
1: Psst! Ah, kaysa ba siya ikpanit si Tron?
2: Hi! Hi, Pogi!
1: Uy! Nagsulti ko siya si Tinoon. Mula akong ganahan. Pagli ko. Hindi ko mapatintan.
2: Psst! Pogi! Hi!
1: Uy! Kanino mga manintalay? Naghandyo kayo. Hindi ko malingi. Hindi ko patintan.
2: Pogi ba? Pwede ka? Pwede ko kung karoon.
1: Nanghagad ng kanahan. Tanahan ako. Ah, dili ko ni Maoy.
2: Ha? Ano man? Sexy man ko. Gapa man ko.
1: Di ko. Kay kanahon kay mo sa kong asawa.
2: Ah, sa ato pa. Kung dili may kanahan sa mong asawa, musugot ka.
1: Posible pa. Basig magpatintal pa ko.
2: Ah! Pagpatintal, yudi ay ka? Imuha ni asawa ka na!
1: Panamay, ang akong gini ang asawa. Pati naman mag-agmate ka po na mag-ikulata ang nao. Panamay gini ako asawa, bisipusan na limang una-unaan.
2: Kanar!

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot for more.
2: Hugot for more.
3: Hindi tumot in love ka? Pinapunggod ka dayon. Sa trot lang. Hindi pwede nga. Lago lang itang punda kaunlan mo. Laba-laba din pag may time, best.

0: Dok, nagasakit ang akong tiyan, Dok.
1: Oh, nga man, Jose. Anong ginkaon mo, haw?
0: Talaba man lang.
1: Oh, talaba gid lang. Nagsakit gid ang tiyan mo? Ano, ginlukit mo man, haw?
0: Ay, ginalukit pa na galit, Dok.
2: Abaw! Puwerte!

0: ito, sundin ko sana yung utos ng boss ko eh.
1: O, bakit yung chief boss mo?
0: Sabi niya kasi, go to hell! Ayan, dito na ako. Love you talaga, demonyo ka. Mahal na mahal ko talaga itong demonyo ito.
2: Sa lahat ng bagay na ipinapakita mo, ang pagiging maagap ay isa sa pinakamahalaga. Ang pagdating ng nasa oras, o mas maaga pa, ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa schedule. Ito ay isang direktang paraan upang magpakita ng respeto para sa oras at sa buhay ng ibang tao. Kapag ikaw ay huli, hindi lang ang sarili mo ang maaapektuhan. Naaantala mo rin ang daloy at plano ng lahat. Sa susunod na may pagpupulong ka o kahit simpleng pag-aharap, planuhin ng maigi ang iyong biyahe. Ang pagiging maagap ay nagpapakita ng propesyonalismo at paggalang. Magpaagap dahil ang paggalang sa oras ay paggalang sa tao. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pakatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Ay, boss. Asa ta, boss?
2: Nong, panabo lang ni. Akong kauban, ubog, mangugayo, good.
0: Di ka mo sabay di ay?
2: Dili na. Oh, niyaw, dos mil.
0: Uy, pakiyaw. Gandi, kwartang malabo.
2: Ay na, Mitro. Mga nang sobra na.
0: Ay, boss, salamat kayo. Hulog ng langit yung ka. Minus kayong panaksiron. Abos, daw sa manin mong kauban.
2: Ahubog lang igayo. Ayon na sige nagang pangutanan, ay musugat sa'yo mo dito, kwartahan mong gunigod.
0: Mo ba?
2: Umaga na yung pamasahe.
0: Kande. O sige, boss. Ariglado. Ako'y bahala niya.

0: Ayan, boss, boss. Pwede ka tulog sa kong pasayro. Baho naman kay Kalo. Pwede laban-laban ni Kalo, ari. Labay ni mo, mutindog na ni. Duda ko, ani, upaw-upaw na ni. Magsige na magkalo. Tanggalan ni mo ni Kalo, ni masuko ni. Ah, boss, asa ka na pispa na mo, boss? Ah, bahala ka, hindi ka mo tubag. Basta na nako'y dusmin. Napag-ipakapin pag-abot.
1: Oh, checkpoint na sila, Sam. Checkpoint. Oh, asa mo nindi ka?
0: Oy, sir. May gabi, sir. Agi kang Dabaw, sir. Hatod lang ako ni Dres Panabo, pasayro.
1: Tama o ba? Hoy, ikaw. Asa mo ni? Ano di ba ni Mutubag?
0: Sir, pasensya na hubukin ako, pasayro.
1: Ano mo ni Hubog? Wa ko'y labot. Bastos ni ha? Abrihan ko ni Drebe. Ariya. Asa mo ni?
0: Hubog lagi na, sir.
1: Usa Hubog. Patay naman ni.
0: Unsa?
1: Nagkarga man di kaglangkoy.
0: Sir, wadyo kong kabaluan na, sir. Diplitihan lang na. Iyon i-drop na ko sa terminal na imusugat.
1: Ibilin na dire. Balik dito sa Dabaw. Oh,
0: yes, sir. Yes, sir. Salangkaw. Langkoy man na ito. Mapasirit ako. Balik kong Dabaw. Kalasgawa to tawanan. Kaisahin ko na.
2: Mangkano.
0: Ay, masampit sa kumpahan. Ingiyon ako sa likod. Adya.
2: Mangkano.
0: Ang langkoy. Ako yung nasa kong taxi. Wala may.
3: The year is 1969, and this song is number one.

0: Tapi sekarang kita dari sumbong sa sin sang sunog do. Kag ari diri ang tagiya sang balay nga nasunog. Pwede na to ni mga interview. Manong, ano tong ginalitan sa sunog? Nga na sunog ni balay mo?
1: Duda ko, ang gilin-halinan sa sunog, kuro to, ang kalayo?
2: Puwerte!
3: More classics!
4: MOR Classics on My Only Radio.